0: Sibusiwe Sibiya ngo-12 kuya ku-3.
1: Mina ngosibiwe sizongqoba Sibiya. Njalo ngesonto ngisuke ngikhona. Kwenje le mnandi ke uqala uhlelo lomhlanje. Esingasoze sabona ngethemba ukuthi kungikhamba kahle. Ngikubingelela ngekumkela. Zimbili ingoma. Ngiyacela ukuthi ukhethe yodwa.

0: playlist yethu yanamhlanje ilento ethiwa i-enemy of progress ngesingisi imelene nje nempumelelo yethu. Hey, isifuna lapha kwa chest esifubeni selokhunja uGugu Ndlovu PK bathi buya phambi kwakhe li-Anne aka moya wakhe ngathi ungalala ngokuthula bebethi my block khona la kuKhozi FM olumaphikophiko olihamba phambili. Ngifuna ukwazi ukuthi njengamanje njengoba ungalele njengoba uvukile nje ithini into yakho, awulele ngani njengoba ungalele njengoba useqwasha lenti nje njengoba udela ubuthongo njengoba ungalele ngesikhathi yini le kwenza ungalali, yini le kwenza ukuthi uqwashe? Ake ngizwe ku WhatsApp
1: hashtag ikwezi lokusa. Manje mani angibingelele dadewethu, hey angilele mina ngibanjwe umkhuhlane kabuhlungabi ngifuswa ukukhwehlela ukubuhlungabi lo mkhuhlane ofikile. Ngiphapheme nje kwasho ukuthi-ke ney'nhlelo zomsakazo zimnandi ihambe phambili. Ngiyabonga ngumxolisi kwazangubo ngilapha enqothi kwavula amehle emakhundwaneni danko wesisi.
0: Siyabonga mxolisi, hey ngathi ungaba ngcono kulowo mkhuhlane.
2: Hashtag ikwezi lokuzwa.
0: Yebo.
2: Ngiyaphila manje uma.
0: Ngiyaphila njani?
2: Okubingelela uzimeretho lwasetsaferikop kodwa kwamanje ngilalele ngila ephanye isawula etohweni. Sobandawonye nje itobhi kuyoze kuyobumbana lelo hora janko.
0: All together kuze koshaya lona ihora lesihlanu namhlanje kuseni. Utohoze kahle lapho.
3: Sisi wami uyaphila. Ubungani wakaSpiya lo. Hhayi angilele. Bangilele impela ngilaye emgwaqweni ngizongena la e-Tollgate Khalazela Tollgate N1 ngiyepho lokwazi danke ngiyabonga.
0: Bungani ngithembeke ukuthi uzodrive ngokucophelela ushayele ngokucophelela lapha emgaqweni sikufisela indlela enhle.
4: Inkosazana.
0: Yebo, sephla njani?
4: Usempandweni-ke manje embumbulo ocingweni uVusi lo wakasho siphezulu empandweni. Eyi mina ngilele ngiyalunga manje fanele ngiphume nje kuseni ngiye ngakhona etohweni. Ngiyabonga nje nkosazana ngithi aphile wonke nje amahlongo akithi oshows bonke mabaphile uVusi washo siphezulu empandweni lo danko.
0: Hhayi asiyibambe iqine siyibambe iqine khona lapha ematohweni.
5: Hashtag ukhwezi lokusa.
0: Yebo.
5: Ngiyakubingelela manje omane. Hhayi ngiyakubingelela angilele ngisanda kuphaphama nje. Ngilalele wena ya hayi kodwa ngi-off-ke kodwa nje ngiphele nedubuthongo hhayi ngikulalele nje ngihlele kunye nawe. Ya ngizovuka ngedrobhi nge-Newcastle. Ngiyabonga manje mani sizowadla mina somemele e-Free State ngila e-Newcastle engagani danki ma.
0: Hhayi ngithembeke ukuthi sizwe njengoba nje une-off yakho namhlanje uzoyidla kahle. Ureste kahle uphumule khona uzokwazi ukuthi uma subuyela khona hhayi usu-right.
6: Ayibo, angiqhuba ngiphalaza ngihambe bathandaza ngihonqe ebusuku uma ngilela incwadi ngibhibhiza mina ekhaya. Yini eliso?
0: Yebo.
6: Geza ngenhla mani ngangijima ngiyophuza kakhulu ngesansi. Ngifuswe leliphimbo lakho elimnandi, elishana ingoma. Yo, ujayiva pheka umbhede lo ngwana ngoba kwamkabunde. Ayi.
0: Ah, ngiyabonga. Qhubeka nini kusendele uWhatsApp ningishale no

0: awumathandana wakho umthulise angakhali big zulu shwi nomtekhana bathi mthulise hawu yamnandi ingoma idlala khona la kukhosi FM olumaphiko phiko lihamba phambili uma uvula umsakazo wakho njengamanje ulalela ikhwezi lokuse igama lami nguneliswa wakwamhlongo njengamanje ngifuna ukwazi ukuthi ithini into yakho njengoba ungalele nje njengoba uvukile njengoba uqwashile useqwasha lento udela ubuthongo awulele ngani ithini into yakho ikhona ke imyaleze khona la ku WhatsApp ake ngiyifunde siyitholile ngaphambi kokuba ngithathe incingo ukhona ke uphika onathi uthi molo manjomane asibe ndawonye ngala kwamaphumulo uphika cebisa siyabonga phika asibambeke koze koshale lo hora uAlex Manqele uthi sisonke ngikulalele ngisemarafe ehostela esoweta angilele ngilalele wena manjomane siyabonga Alex ukhona ke nolihle khona lapha ku WhatsApp uthi hashtag ikhwezi lokusa angilele msakazi ngilalele ukhozi nomamhlo Wow, siyabonga. Ake singene kubanye ke okwabanye ababili abathathu khona lapha ku WhatsApp ngaphambi kokuba ngithathe incingo.
1: Sawona we.
0: Yebo.
1: Ngihlezi nawe mfethu kuzoshaya lo hora usijongo lo swelihle ngise mid office Monday.
0: Aw siyabonga sijongi bambe kanjalo nje. Yebo.
2: Manjomani uyaphila sisi.
0: Aw siyaphila njani?
2: Hey uphutsweni ngamzethu dozo abantwana uma yinyayinya lo hayi umshayele ifono fono.
0: Ah!
2: Nenkulu enamandla sisi wami uphile yazo sinawe isla ST khona. Sibeke ngapha eMthlebheke ngihamba lezinsizwa nje sinawe just 10 la ku Khosi FM.
0: Nazo ke nishayele kahle lapho njengoba nihamba lezinsizwa.
3: Wona we sisimeliswa
0: yebo
3: kwaqhela center car spoofing ayi mina angilele abukho kwabona ngithonga ngazi namhlanje kwenze njani abukho ni straight ngithi ngiyazama next sengene ngathi ake ngizihlalele nokhozi diploma nokhozi kuze ko lamlalela hola nje ngiyabonga ugogo akacela center car spoofing
0: awu siyabonga ubuthongo obuphelile go ngoba kwenza ukuthi uhlale nathi khona la ku Khosi FM
4: umsakazo enjomani
0: yebo
4: lapho sakhale phakwane masose ngicase nawe silibambe nawe ayibongwe silapha etsakani phakwane masose ngikangu
0: ake asibambe kanjalo sibe singena eincingweni Khosi FM sawubona
5: awu awu sokhona bamhlobo
0: awu sengikhona qathathani njani
5: hayi siyale savuka ngisuthi angilele ngingalala
0: ehe
5: kodwa ngithi ngiyaphapha mahayibo ubonise lo sona Hayi ukhuluma nofata Mthembu lapha ejozini kwaskhemele limakhela mungozi igozi nojabulele izikhali umfule ngophuza ngophuza usokhozi
0: Hayi siyabonga qhubekelele uKhosi FM ake ngithathe ubuye all right ke uKhosi FM sawubona
6: Yebo
0: Ninjani
6: Bekhona nje manje njani
0: Siyaphila ngikhuluma noba
6: Okhona no Regent wanda wona ngomelonye.
0: Regent.
6: Kodwa ukuhlala ngilaye Mr. Ntoko thola block 4.
0: All right. Sithini into yakho njengoba ngalele?
6: Hawe angilele ngilalele wena ngilalela njengoba ngamele usasokhozini.
0: Hawu uyabona ngiyatsada ke beka bekunjalo. Enye into ke oyenzayo mhlawumbe njengoba usalalela ukhozi noma nje uyilalela ukhozi noneliswa nje uyiplomele.
6: Ngilalela nje ukhozi noneliswa nje intedeli igazi jimpedi noma ikhwini yompedi.
0: Hawu siyabonga. Ithini weather lapha eJames Stind?
6: Ayish mina kubanda.
0: Ehhe. Hayi hlabe kungcono ngoba la eThekwini hayi ledliva ledliva hayi.
6: Hayi ngaphandini alikakani ngapha thule nje kubanda nje kuphela.
0: Hayi all right eqhubeke kube sengube lolalela Khosi FM siyabonga.
6: All right babe.
0: Khosi FM sawubona.
7: Hello.
0: Yebo ninjani?
7: Siyaphila uMamhlungu. All right.
0: Ngiyaphila. Ngikhuluma noba
7: ukhuluma noshumana xaboku uyazi ngalesikhathi uma vunja ngimbone balibongo uyazi leso kwamhlobo bekuthi uzosibala ngoba abantu bomhlobo phela babaningi kakhulu uthe cha bazale nabo kwaXaba bezale yazi bengazwala ngiphindelela
0: ayi gakuzithini takho nje ngokugalela
7: Ayi ngilalele wena phela, ngilalele wena nje.
0: Awu siyabonga, siyabonga kosi.
7: Alright.
0: Alright, sakuthatha umunye kosi FM sawona.
8: Alright, sakuthatha umunye
9: kosi. Eh, kanjani?
0: Sephila njani?
9: Ukhuluma noyana wasetshaba ningimahanga ngo-12 nombolo yamahara la kwezempolonkolo ngiqishe kakhago-ke mina Transport Express le.
0: Ehhe, usemgaqweni.
9: Yazi impolonkolo eseyintweni.
0: Shutha
9: nje iy'mpahla ezi-expensive.
0: Awu!
9: Ngazi into yakho.
0: Ah, siyabonga, uthuthe kahleke impahle.
9: Nasingena ethekwini, nasingena lokhu sisuke ngolwesine ebusuku
0: e-town
9: nabo-six. Ingena nayiDurban manje
0: ihamba
9: ngo-N2.
0: Siyakwamukela ke eThekwini, uqhubeke uhambe kahle.
9: Sengingenile nemvula okhuluma ngayo ayisekho, nakho ngibona iy'nkanyezi nje, nakho sesiphingo manje.
0: Hhayi ke engathi usendaweni e-right khona la eThekwini, mhlawumbe usazofika kuyona leyo mvula engikhuluma ngayo.
9: Sengisho impolonkolo yangempela-ke wonke amajida azuyani wakashetha athola ufinumbu lyamahala la kwathago bambiza ngenkomoni
0: babaehe. Awu siyabonga ukhosi FM sawubona. Cause the FM, hello? Hello? I'm not going to get a little bit because the FM is so good.
10: My name is Jan.
0: Sapilan Jan.
10: Yeah, Peter.
0: I'm going to go to the hospital.
10: Ya ngase ngitshela nje kuphe kwakho sengilalele wena nje.
0: Ehhe, uzolala emva kwala.
10: Uzolala nje uma uphuma nje. Hayi, ngilala nje
0: impela. Hayi, wenze njalo ukwazi ukuthi uphumule nawe. Siyabonga kakhulu Nkosi Khona.
10: Asibonge manje.
0: Because FM sawubona. Because FM hello.
11: Njomane kamgabi ngiyaphila.
0: Siyaphila njani?
11: Hey, makamlungu impela sidlala i-626
0: one way. Hey, hey, hey, sebenzani, sebenzani madoda. Izobamnandi lowo mali masidliwa.
11: Asibonge kakhulu.
0: All right, ke. Siyabonga kakhulu. Sizegoqa njalo ke ingosiyensi yanamhlanje la ngifuna ukwazi khona ukuthi ithini into yakho njengoba ungalele nje njengoba deseshilo usizo ukuthi hey, mcolo wethu namhlanje uvuta be.
12: Ukhosi FM luhamba phambili.
0: Ufuna nje ube nomuntu wakho osesifubeni, umuntu wakho oseduze. Monganaye kumuntu njengami, naye usizwe, uzokwazi ukuthi uyithathele ublanket wakho, uyimboze ngawo nje.

ayiqhubeka iyagqilaza iplaylist yakhona la ekhaya kukhosi FM olumaphiko phiko lihamba phambili ubuhle obungaka oviyonke ngaphambi kwakhe Ringo Madlingosi ufikile ekuseni usalalele ikhwezi lokuthi igama lami nguneliswa kamhlongo Isikhansako njengamanje 43 minutes past 3 o'clock izole mini bengihleli ngicabanga ngavele ngajula nje phakathi nemini ngavele ngajula ngaqala ukucabanga izinto ejule kakhulu into bengicabanga ukuthi enyangeni noma enyangeni ezayo ngizobe ngithi 25 Manje njengoba ngicabanga ukuthi enyangeni ezayo ngizobe ngithi 25 ngivele ngaphinde ngacabanga ukuthi hey njengoba umuntu ezothi 25 ngabe kusahamba kahle ngabe kusahamba ngomumo ngabe yonke into isahamba ngolayini ezinto engangihlelile nezinto engangifisile ukuthi ngizobe sengizenzile kwi age ya 25 ngaqala ngathatha ukubheka impilo yami ngaqala ngathatha ukubheka izinto engizenzile izinto ebengiyifisa nebengiyihlelile engazenzanga ningizenzile ngabona ukuthi ya kona kufani zikhona izinto ebengiyihlelile bengiyifuna empilweni yami ebengifuna ukuzenza futhi ngaphambi kokuba ngithi 25 esengizenzile kodwa khona ezinye hey engangazenzi uyabona nje sangihlulile le license haye license awu kwafuneka nje license mina ngiyenze ngisaphuma high school ngoba manje angidembeseli ungasho ukuthi haye khona into efakiwe manje ekuthenini ngithole le license ngoba hayi can't tholakala ayivula ukutholakala kodwa ke ngitshelile ukuthi ngisho noma ngizoshaya 25 ngingakayitholi ngeke uzuphele unyaka ka 2026 ngingayitholile license kodwa ke khona izinto esengizenzile ezinhle ebengifisa ukuzenza nebengihlela ukuzenza eyodwa lezo zinto ukuthola isana marena ikubo yathuto ibhantsi lemfundo sengiswokile lesa stage ngamemezelwa ngamemeza nami so enye o enye yezinto angisho kanjalo engenzile leyo ngaphambi kokuba ngithi 25 and ngifuna ukwazi kuwena ngizwe ngawe njengamanje ukuthi mengabe ubheka impilo yakho ubheka iminyaka esidlule ubheka iminyaka onayo njengamanje khona izinto esihlelayo njengabantu sifuna ukuzenza sifisa ukuzenza empilweni zethu ngabe usukwenzile okade uhlela ukwenza ngabe awukwenzanga na ongakwenzanga uhlela ukuthi uzokwenza kanjani yindaba ungakakwenzi osukwenzile kuyini ngifuna ukwazi ke futhi ukuthi ukwenze kanjani ngobani ibithini into ngayo leyo nto ehlelile njengoba kade uyihlelile wayenza ukade uyifisa iyini uyenze kanjani khona sokwazi ukuthi sikubungaze ngoba lezi zinto lezi ezenzayo zinhle kakhulu zinkulu kakhulu futhi zidinga ukuthi ibungaze ngithumele ku WhatsApp njengenjwayelo noma ungishayele ucingo u WhatsApp wami u 0791639874 ucingo lwami 0800024 7 again iphindele futhi u WhatsApp 0791639874 ucingo u 0860002437 ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ubheka emuva ubheka iminyaka onayo njengamanje ngabe izinto ezihlelile ukuthi uzozenza noma ubofisa ukuzenza usuzenzile yini mongazenzanga ithini iplan yakho yokuthi uzenze mengabe usuzenzile kodwa ufisa ukuzenza ziyini lezo zinto ngitsheleke ungithumele uWhatsApp noma ungishaye ucingo

0: Ubeyonce nengoma emnandi kakhulu uthi Spirit phambokwakhe Jordan Atunji. Bryson Tiller 305 because FM all maphiko phiko lihamba phambili 55 minutes past 3 isikhathi sakho njengamanje. Sikhuluma ngeinhlelo zakho ngempilo yakho. Ngabe izinto obuyihlelile empilweni yakho noma ngempilo yakho ngabe usuzenzile ngabe akakayizenzi sonke siyazi ukuthi sina leyo limits. Mese kuza ku age sithi hayi mase ngifike kule age le ngifuna ukuthi ngibe sengenza u AB no C no D ngabe usukwenzile ngaba akakwenzi okwenzile kuyini ongakakwenzi kuyini ngifuna ukwazi.
1: Hey mina Neliso ayito zama ihlangane Neliso mfana azihlangane Neliso kodwa ngonkulunkulu ngiyathemba ukuthi ngihlangene ngoba kancane kancane nenja yabaqeda amanzi ngolimi kuyoke ngakuhlangene usijongo lo emithi lofu
0: ngeke sijongo azina choice kumele zigcine zihlangene sizowafeza lamaphupho ngenkani
2: sawubona manje umane
0: yebo
2: welcome lo wanene kwanongoma akwamanje sefinone emandleni cha ifiso zami mina ngathi zihamba ngakho
0: nazo
2: ngikuhlelile nje empilweni yami ukuthi before ngifika ku 45 ngibe sengazi ukuthi lokhu senginakho sekuncane ngishoda ngakho imonto nginayo umuzi senginawo esengulindile nje manje ukuthi ngicacelwe ngoba cha konke ikhweni lami sengaqeda sengini nje ukuthi mele ngicacelwe bakhona abatwana netohola melise khona ngokwami nje ngangiplanile cha konke kusahamba kahle akukho engibona kusayinkinga ngoba nangapha egoli nginale indawo yami ibiza mina
0: ngiyabonga siyakubongela welcome
3: manje manje uyaphila kodwa manje manje engilalele nje manje manje lana ngiyazama ungena ngene kodwa mhlambe ukuthi nangenile angiyazi abantu besimama hayi akekho ngisho uDr Paul hayi ushuthi bakuniwe ngokuzana hayi ngilalela uyabanga phe hayi manje manje mina bengifisa ukuthi mangingakafiki 50 ngangifisa ukuthi ngabe sengishadile uyabona nje yabona umshado ngendlela ngothanda ngawo manje manje manje ngiyababa ngiyayeka ngithi ngiyahlanganisa kuhlangani manje manje hayi yake futhi kusahlangana basengifikile ku 50 50 ngisha nje kumashi hayi yonke ngangifisa kodwa kunye sengiwenzile ufuna ngkwenza kodwa engakuthanda umshado manje manje kulungile inkosazana hayi asibambe nje kuze kushale lona lelo khona mthi ngizobula inandi etafuleni
0: awungeke awukwazi ukuphosa ithawula awukwazi ukuphosa mina ngabe kuphoswa uweni ithawula nithi thina sizobukela kubani umshado ngoba phela ufuna sibukele kunina nithi hayi ngino 30 20 years sengganiwe ngino 20 30 years sengishadile mase nathi siyasho ukuthi ya lento omshado siyifuni ngenzeka ngeke ukwazi ukuphosa ithawula ngeke ukwazi
4: hey manje manje okahle
0: yebo
4: seyiyo leyo ndoda uphuzwele incamzethu umshayelwa leyo enkulu ifonofono yabona manje manje ngifuna ukuhamba mangasisi wami hayi sengihlanzana ngedebe yabona ngangathi kuyoshada isikhathe sena faka indandatho sengashada kodwa hayi sengibonile hayi ngeke kusenzeke hayi okunye nje nekapane kangifisa ukusebenza kuzo hayi ngangena ngasebenza ngashiya ngaya kwesinye indawo hayi okunye okuningi hayi kwenzakalile siswami kodwa hayi lokuthi kuthiwe akhisi blight lapha hayi kwalile hayi siswami
0: awu khisi blight walile wale yonke indawo hayi indaba yomshado osisi bami bacashe nanka madoda bakwethu
2: ngibingelele kuzini ngibingelele ntoka bese ngebala hayi kama la mina ngumduduzi lephi iqedile hey sebengibidela kancane ngalo kweminyaka uthi 25 years ezinto noma 25 eminyaka hayi hey sina sesihambile ngeminyaka kodwa hey izinto ezibelele emuva izinto ezibelele emuva kuncane okwenzakele kodwa sithembe uNkulunkulu ekhona kuzawulunga kuzake ngibonge thatha la
0: siyabonga futhi mdu hayi zizolunga izinto kancane kancane kuzohlangane kancane kancane njengoba ngishilo nje lamaphupho sizogcina siwafeze wonke futhi nga 1 sizowafeza ngenkani kukhona umaphumulo uthanda maphumula ngisho kanjalo ongibhalela uWhatsApp la omnandi kakhulu uthi uthanda sisiwami kunjani ngenze i-certificate kade ngifisa ukuba naso sesicishamlilo ngisenza last year sithola ngoNovember and today ngiqashwe eCity of Joburg ngaso it's never too late uqala phansi if usuke wahluleka before i-license bandla ngayenza ngo-2020 code 10 siyakubongela Thanda ngithembe ukuthi umsebenzi wakho ukuphethe kahle ngithemba ukuthi futhi uzoqhubeka usebenze kahle kuwona lo msebenzi okade ufuna ake ngithatha abencingo ukhozi FM sawbona ukhozi FM hello
5: unjani nosisi
0: siyaphila njani
5: siyaphila
0: ngabe ngikhuluma noba
5: eyileyo kulobola into eyinkinga
0: Mhm, ngikhuluma nobani before sise singena kuyelobo.
6: Ayi ukhuluma noShuma kaXhabo okhukhu.
0: Shuma, nawe ixakile le ndaba.
6: Hayi, ingixakile kodwa ngazi nje mina ukuthi ihamba kanjani ngoba lento yokulobola cishe ihamba nabantu abadala phakathi ngoba mina makuthiwa nje mhlambe ngifuna usobo lwemonto. Engilifunayo bangilekelela abantu bakithi abadala ngiyithole lo moto ayikho imoto engaye ngayifuna enithi ngiyayifuna manje ngigcine ngokungayitholi kodwa esuke ikuleyo level yami phela ngikwazi ukufuna into engekho kuleyo level yami into engishayayo ile yokulobola angazi ukuthi ihamba kanjani ngoba mangike ngathi ngiyayithinta ayi kufuna ukubhizika nje into zami manje ayi sekufanele ngivele ngizile.
0: Kusho uhambe uhambe uzufike endabeni yelobola masufika khona kuvele kubhede.
6: Ayi kuvele kubhede nje kuphambana izinto kodwa mangabe ngikhuluma ngezinto nje zizoqondisa impilo yami angithwali kanzima kakhulu.
0: Ya mhlawumbe le yelobola ufuneka ukuthi uyilinda kancane izoba nesikhathi sayifike masifuneka ifike uyayibolonda.
6: Akunankinga sis.
0: Sifise linhlahla ke kuyona leyo nto leyo.
6: Siyabonga.
0: All right, sikho kuzi FM sawona. Kuzi FM hello.
7: Ngamhlobo.
0: Ninjani?
7: Sikhona sisama, awuthi ke simkhuthaze nje.
0: Mhm.
7: Baba okhulile lo.
0: Yebo baba.
7: Mina ngagalwa ngo 85 ngina 21 years.
0: Mhm.
7: Ngathola license ngo 87 emaGasone eMpumalanga.
0: Yebo baba.
7: Ingane zami eyamagcina I graduate ngo 2018.
0: Ah.
7: Inabazukulu bodwa.
0: Mm.
7: Yilo mkhulu ke oyithandayo kakhulu ya ayina igqoko. Angithintwa nje igqoko into eyidurayo ngoba sengiyihlala phansi ngidlela imali yami ngohlelo.
0: Ah.
7: Ngikhuthazwa yilamagama akho akhulumayo ukuthi una 25.
0: Mm.
7: Ufuna ukuthi uthole license noma kanjani 26 mayifika.
0: Yeah.
7: Wenze izinto ngohlelo.
0: Yeah.
7: Ungazenzi izinto ngaphandle kohlelo ngoba isikhathi siyahamba.
0: Yes.
7: Waqala walanda 40. Ukhona izinto ongazenzanga.
0: Yeah.
7: Uzomani sithi ngiyafuna, ngiyafuna, ngiyafuna toti waya waya. Baba ngiyabonga.
0: Ayi uqinisile baba baba sikhuluma nobani?
7: Umjaji lo ngilaye Northwest.
0: Awu baba siyabonga kakhulu. Hey amnandi amnandi amazwi baba ngiyathemba ukuthi mengabulaleli wabambile nawe. Ubona ukuthi hayi kuyenzeka iyenzeka le nto cause FM sawubona. Cause
8: yebo
0: ninjani?
8: Siyaphila umhlobo.
0: Siyaphila nathi ngikhuluma noba.
8: Ukhuluma nomhlobo la Mthoya yanini?
0: Umhlongo.
8: Yebo umhlobo Mthoya yanini.
0: Oh ninjani baba?
8: Siyaphila nje baba.
0: Hayi siyaphila nathi.
8: Ya, engizomanya hey okungikhathazayo isikhathi lapha nisisho besingisi.
0: Mhm.
8: Hayi ngithanda isikhathi nisisho ngizulu, lethi kancane izulwini ngoba echa ukushela kulusha impela lona kodwa nje ayi abengele kancane izulwini isikhathi engikhuzekani ngapho khoze indaba yesikhathi nisisho o before bani bani. Athi ngolo nje futhi hey kumzimbini ngaphambi kokuthi ukuthi uzwakale kahle sigcisa khona.
0: Ehhe, hayi no ngiyakuzwa baba, ngiyakuzwa
8: isenza njalo. Hayi umgabo, ngoba nami umgabo phela cha khona lisho uhlelo lakho ngiyathanda izi ngiyathanda wonke. Kodwa isikhathi nama age yabo uma kusho ama age ukuthi lokuthi iminyaka ibuye kancane ezulweni. Yabonga ngithola imisebenzi lapho ezingane kodwa nje aqhubeke kulinto ozuliqhubeke ingalahleki lapho khonjeni.
0: Hayi soqhubeka siliqinise baba, khululeka khululeka khululeka. Siyabonga kakhulu.
8: Siyabonga umgabo.
0: Ukhosi FM sawubona? Ukhosi FM lo? Ninjani?
9: Yaphila njani?
0: Siyaphila nathi, ngabe ngikhuluma noba?
9: Ngikhuluma nomkhasi wakamtshali bashabise eMpanzakazi.
0: Yebo, ngabe usuzenzile zonke izinto okadufisa ukuzenza noma aduhlela uzenza ngempilo yakho?
9: Hey lutho, amsonga kwenzeki lutho.
0: Kanjani? Ha lutho.
9: Kodwa ukuba nje obasilele. Lezindle lezinto ezenza la ebusuku usabusa phandle nizibona izizwe zethu babe nayibona.
0: Mm.
9: Ngoba izindle sizakhayo la ebusuku silele.
0: Mm.
9: Sishade la ebusuku lesiyazi mkhulu.
0: Mhm.
9: Hayi kuningi kwenzani.
0: No, ngiyakuzwa. Kodwa wena ke ngeke uze ukwazi ukuthi akukho okwenzeka noma akukho okwenzekile. Luso nje.
9: Akukho phela umsongo kuba umsebenzi bawatholakali.
0: Hey, ngiyakuzwa.
9: Abona nje umuntu ugcina uze ube ngathi uyawuntoya lutho kodwa kuyisimo somsebenzi. Kodwa nawe uyafisa njengabanye.
0: Yeah, no, ngiyakuzwa. Sithembe ukuthi isimo somsebenzi sakho sizolunga sokubeka nathi la sikubeka khona. Nibe right.
9: Yebo, so umkhaso wamthala mphandzakazi ngibonga.
0: All right, sike. Cause FM sawubona.
9: Manje manje.
0: Ninjani?
9: Yeah, siyaphila manje manje.
0: Hayi siyaphila nathi.
9: Yeah, ukhuluma noSipho ngwaGumbi ngilehlokothi.
0: Mhm, Sipho.
9: Hayi mina cha okuningi sengikwenzile ngwaphela angisemncananga kakhulu ukushada ngishade ngo-94. Mhm. Hayi kuningi nje okwenzekile lokho kusemanjeni ke kodwa phela okunyeke akwafumanga ukwenzeka ngoba impilo injalo ibuyele yile.
0: Yeah.
9: Lekona hayi kuningi nje okunye sengikwenzile ngoba hayi ngashadelwa ngo-94 unyangeni ka kase ngoFebruary ngo-94 hayi kuze kube manje naze nje hayi impilo iyaqhubeka ngaleyo ndlela nje eqhubeka ngayo phela yazi impilo kubanjwa kuyekwa kwa phela sina sisithe ukukhulakhula kancanyana.
0: Ya uqinisile baba hayi wena ke umuntu wena umuntu esibukela kuyena ukuthi le nto yomshado iyenzeka yabambeka yona.
9: Hayi umshado uyenzeka nje awunankinga kahle kakhulu uyenzeka nje kahle kakhulu ma uzimisele njengawo.
0: Ehe.
9: Yeah.
0: Hayi thatha le nto ayindaba ngosi siyabonga kakhulu baba.
9: Hayi ngiyabonga manje manje.
0: Alright ke ngithemba ukuthi nizwileke. Khona ade bekhala ngemshado ade bekhala ngemshado umshado uyenzeka thatha le nto ayina bungozi mengabungakakufikeli usazokufikela ayi namnyaka le nto ngiyazi ukuthi kulomhlaba esiphila kuwona kuthiwa hayi into ofuneka uyenze usungaka noma masudlule iminyaka emingaka ngeke usakwazi ukuyenza funeka na njengoba sizwile kusithanda lapha sizwile nakubabusipho ukuthi izinto ziyenzeka ngeke zenzeke mhlambe ngesikhathi somhlaba zingenzeka ngesikhathi kufuneka zenzeke ngaso empilweni yakho.

0: Ufuna umsebenzi osingathwe ngobuchule nongadluli kwibhajethi yakho? I-SABC Technology ikunika lokho. Kusukela ekusakazeni bukhoma kuya kokuqoshiwe nakuzo zonke inkundla einkulu. Sikusiza nge-post production, editing, audio final mix nama-graphics konke ngendlela ephambili. Ufuna ukusakazelwa kwi-radio noma kwi-TV ngaphandle kwe-studio noma ufuna i-studio esinobuchwepheshe noma i-auditorium? SABC Technology, umhlinzeki wakho wesevisi othembekile. Xhumana nathi namuhla ku-bookings at sabcfacilities.co.za.
1: Inkosi yakhona, yini oyithandayo njengesigodi sakho? Ngifuna ukwazi, ngifuna ukuzwa ngawe. Ake ngithatha beyingcingo njengamanje ngoba ngathi khona bambalwa asebekhona. Ukhosi FM, sawubona? Ukhosi FM, hello?
2: Yeah, bayo lange lise xa isigodi sakithi hayi ngisithanda njengendawo ukuthi indawo yakithi nelunaka zisiphethe zonke.
1: Langelihle yini nje engingayenza uma ngase ngifike ngasesigodini sakho, noma yini mhlawumbe abantu abaningi abathanda ukuyibona mese befike khona ngalapho?
2: Hayi, kuningi kuphela, kuba nemishado nememulo, zonke izinto ezesiZulu namagidi ingoma. Wenza izinto zesiZulu nje, kuvunulwa.
1: Hayi, alright, siyabonga kakhulu Langelihle.
2: Ambo.
1: Ukhosi FM, sawubona?
3: Yebo, sawubona sis.
1: Ninjani?
3: Khona.
1: Siyaphila nathi, ngabe ngikhuluma noba?
3: Ngikhuluma noMphikelele Mdlulase eMlambithi manje ngabilasi.
1: Mphikelele, isiphi isigodi ofuna ukusiqhakambisa?
3: Yiso lesi sasemanje ngabilayo, sihlangene nomcwitsheni, umcwitsheni isikhwadi.
1: Yini nje oyithanda ngaso? Ah, ungathi unqamukile. Ukhosi FM, sabona sithatha umunye. Ukhosi FM, hello?
4: Yebo, mntu.
1: Ninjani?
4: Yaphila njani?
1: Siyaphila nathi, kabe ngikhuluma noba?
4: Ngikhuluma nomkhasi wamthanda kaSabisi.
1: Ehhe, isiphi isigodi ofuna ukusiqhakambisa nje?
4: Iyo indawo yakithi entaba enkona eMsanzakazi, Qhubukane, uma kunemcimbi sekwathengiwa izinto eziyisosha nje, kuba kuse kakhulu, kuphinde kube uDisemba, kuba zingoma, kuba mnandi kakhulu.
1: Ngishuse ngoDisemba nje. Mgaqo.
4: Ukuvakasha nje ngoDisemba 27 zokubekela indawo, umzala wena ngizalwa khona uMsongo.
1: Awu ngempela? Hawu. Hawu. Kwenzakalani ngomhla 27?
4: Kuzobe kunengoma mhlaka 29, kunengoma 31, kunengoma.
1: Awu awu awu awu awu awu, ngisomela uWhatsApp, kumele sihlanganise lento ngeke.
4: Hawu, ufike usalo khululeke, imizwa kaMthongo yodwa egcweni.
1: Ehe, hayi hayi, kumele sihlanganise ngoba nje angikaze umcimbi kanjalo ngize ngiyekubona.
4: Uqondanisa umshado, uqondanisa nakho lokho. Sala maphetho odwa kulowo mshado lo.
1: Hawu, hayi, kumele sihlele ukuthi ngibe khona.
4: Alright, ke mzawa.
1: Alright, siyabonga kakhulu. Cause iFM sawubona, ke ngithatha omunye. Cause iFM, hello.
5: Manjomani.
1: Ninjani?
5: Siyaphila.
1: Siyaphila nathi.
5: Ugumbi la eShokozi.
1: Yes, babugumbi, uqhakabisa siphi isigodi?
5: Isigodi sami ngilaka esigodi sakagujuqi. La ilaka gujuqi ngosi yalima, sizwa yonke into, sitshalile amadumba, ayikho into ngeke uyithole. Siyashadisa, senza yonke into, kuyashadwa kuhle nje, kumnandi ma ule eShokozi nje, hawu usuke usendaweni ozafika ukhululeke.
1: Hawu, amadumba engawagcina nini?
5: Induna ngiphethe mina, ngiphethe uchoko.
1: Ehhe.
5: Ukhona la nje nika kwami la nje, sifakhelele.
1: Eyi, ngathi mnandi impilo eniyiphilayo. Thina amadube.
5: Imnandi impilo esiyiphilayo, ayikho into engekho, sifuye neenkomo ziningi. Ngwabe inkomo sifuyile.
1: Ngisazosho nje ukuthi hayi, thina umuntu uma efuna ukuthola izinto, hey, kuyathathela. Njengoba amadumbe nje kukade ngawagcina, ingoba kufuneka ngwabeke. Wena nje uthi 1212.
5: Hawu, sihamba khona leduze nje masimini thina, akunankinga. Yonke into nje ilayiningi, ayikho into ongayitholi la. Mhla wavakasha nje uzibonela nawe ukuthi hawu, kanti eShokozi kuhleka nje.
1: Siyabonga kakhulu baba, sibonge ngokusitshela kabanzi ngendawo yaseShokozi.
5: Dankie, ngiyabonga, ngiyabonga manje manje.
1: Alright, ngithatha obunye. Cause FM, sawubona.

0: Cozy FM, hello. Sawubona.
1: Sawubona mfazana.
0: Ninjani?
1: Siyaphila njani?
0: Siyaphila nathi. Ngabe ngikhuluma noba?
1: Ukhuluma noNtuthuko Linda owakhele esizweni sakwaMthethwa. Kodwa ngiphethe umthetho bese ngiphendula yami uba uNtshangase. Isigodi engihlala kuso ngihlala eKusayini. Lapho ekusayini siyaye sithi makudisemba nje sidlale ibhola ngokwebomo. Kube mnandi kuthengwa nje indlu okuthenga inyama kudla kumphakathi. Umphakathi wasalokhu ugijima yaliwale siyaye sibe negranti esidlalela kulona nje lapha ngasenzinini. Bese kufika nezinye-ke iy'godi zizosibukela kusuke kuhle kakhulu.
0: Isiphi isibonge sawina?
1: Hhayi-ke xoba mawina isibongo sikabhuti umthathi laphana. Khona indoda nje yayisaphothe kakhulu apha ekusayini mese senza yona le mzalo yona eyawina impela ngoba phethe abafana abancane sosayihlale namakhehla thina kanti usaphethe abafana abancane ke ngithi nje kumthathi siyabonga into asenzela yona benobabununu Ntshangase.
0: Hhayi kodwa-ke imnandi-ke into yokuthi kuhlanganwe isigodi nje senze into emnandi.
1: Hayi nenkosi yethu impela inkosi umthathi lathi isazofika izosibona ngoba ngayingayixoxela kemdala emihle.
0: Awu sithembe ukuthi izofika izonibuka.
1: Siyathobela kakhulu.
0: All right, ke angithathe omunye sabonga kakhulu Cause FM. Sabona.
2: Hello.
0: Minjani?
2: Siyaphila njani?
0: Siyaphila nathi. Ngabe ngikhuluma noba?
2: Ukhuluma nombulelo kaMthembu enkonjeni kwangilazi. Ngithanda nje isigodi sangakithi enkonjeni. Ngithanda ngisithanda sinesibhedlela esiseduze okuyinkonjeni isibhedlela kunala okudlalwa khona ibhola. Bese kuba nendawo okuthiwa kuseyimakethe kukhona abajimayo. Enye into-ke nje okuyiyona siseduze la umntwana waphindangene lapha emzini wakhe yesiye nje siyobuka khona.
0: Awu siyabonga kakhulu.
2: Siyabonga kakhulu sisibe nesuku lesi.
0: All right, sinawe-ke uKhozi FM sawubona.
3: Yebo.
0: Ninjani?
3: Siyaphila.
0: Ngabe ngikhuluma noba?
3: Hayi, ukhuluma nolunga noJambo Jingles lapha kwaNongoma futhi manje ngikaphuma ngihlezi.
0: Ngithemba ukuthi uzongitshela ngendawo yakaNongoma.
3: Awu, yabona nje lapha ngakithi kwaNongoma. Into engiyithandayo ukuthi uNongoma usuthu lonke. Ngithanda ukuba umuntu mhlawumbe ugudi noma uDisemba udlala ingoma. Kwamnandi-ke kakhulu, uhlala ney'nsizwa. Uhlana woke abantu nje kuyemnandi nje kuyalekuyalekuyale yabona nje ayi ngiyithanda yangite kanangoma osuthu usuthu lonke ngangiyibali iy'godi zokoba kukhona umuje kukhona umhamboma kukhona ingqawe kukhona uphenyane kukhona amatsheni kukhona umtsonyane kukhona ukushumayelo kukhona umdumela kukhona umagquma kukhona yonke indawo nje iningi nje indawo zangakithi.
0: Awu siyabonga kwakwazi kwamnandi ukwazi loko ngonongoma noma ngendawo yakwaNongoma.
3: KaNongoma kumnandi kakhulu kwakudlala ingoma nje la le yakabhaca nje ngidlala ingoma yakabhaca nje la yesakhapheni ukuthi wafuna nje ipeyi.
0: Awu siyabonga kakhulu.
3: Ngiyabonga hayi ulona ujama uJames lo kwaNongoma futhi makeni kwaphuma ngihlezi amen.
0: Alright ke angithathe omunye Cause FM sawubona.
4: Nambole. Yebo sisi.
0: Ninjani?
4: Sikhona ninjani Nerisa.
0: Siyaphila ngabe ngikhuluma nobani?
4: Ukhuluma nomzwakhe Mvelase la eWashbank wahlathe number 2.
0: Alright, mzwakhe, ngicela ungitshela ngesigodi sakho nje kancane.
4: Hayi mina isigodi sangakithi impela. Awu, nayo irito wathi yaphazamisa wena Nerisa. Bazonge, sengicimile. Hayi, uyabona isigodi sangakithi lapha kwahlathe, mawathi njena. Ikhona nekhona ohamba kulo hayi ezokuthengi ezokhweba hayi zihamba phambili indawo nendawo ikhona nekhona uthola nje kufoliwe nje impela bayathengisa ngapha nangapho otamatisi omazambane into ey'fana nalezo omakhabishi ngathi ngaleyo ndlela leyo yiloko njini ngathi impela sihamba phambili kuko nebhola-ke ibhola kakhulukazi leli lezinyawo kodwa inkinga yakhona nje abafana bakhona badlala ibhola eliphambili bese laphansi bethenjiswe ukuthi hhayi ngathi hlabhethile iyabathatha iyabathatha iyabathatha awagcina umfana ekhathele kuphele kanjalo kusukela kithi ngoba nakithi kwakunjalo nje kodwa zange nje sidlale professionally kodwa ibhola besidlala besezingeni eliphezulu kakhulu namanje yiyo leyo nkinga kubantwana esibazeleke kumanje ngiyabonga uyimanjo
0: mani
4: bashade nabathumi nangumzi wakhe mvelasi
0: siyabonga sithembe ukuthi uhulumeni uyayibuka indawo abuke netalente nekhono elikhona endaweni akwazi ukuthi alisimamise ikhono elikhona endaweni ngizoke ngithatheke manje emva kwala abakhona lapha ku WhatsApp bengaze besho ukuthi ah manje mani soshileke thina.

0: nganga ngiyambusa ke nisenziswa sengaze kuphela abantu ngeke ngale kanjena nje
1: sengaze sibele ingoma yinto encane njena sengaze sibele ingoma yinto encane njena.

0: Sakazo Kozi FM 8 minutes after 8 njengamanje ngibuya nabangani bami abancane abangani be state your mind sikhulume ngezinto ke ezithinta thina sekuyisikhathi sethu ixoxele ngokukhululeka uyazi ke ngiswe ngixoxela nabo abangani bami ukhona uAndiswa wakamzelemu njengamanje kodwa ke sithe namhlanje sisifisa ukubheka indaba yokuthi umuntu nomuntu ngendlela ayiyona ukhethekile uunique ukhethekile ngakho ke sifisa ukwazi ukuthi iziphi izinto ezibenza bona bezizwe bengabantu abangafani nabanye abantu Andiswa ngiqale ngawe sisami kubingelele ngikwamkele emsakazweni Uyaphila Andiswa?
1: Yebo ngiyaphila njani.
0: Ngikhona ikhona hey ngikuzwela phansi kusawumgqibelo salela right?
1: Yebo ngiyaphila.
0: Mm Andiswa sikhuluma ngokuthi iziphi izinto ezikwenza ube umuntu okhethekile noma o unique wena ngokubona kwakho yini eyenza umuntu akhetheke?
1: Ukuthi indlela asukwenza ngayo ehlukile kwabanye abantu nokuthi yena ukwazi ukuthi akumane nabanye abantu ngendlela ehlukile.
0: Ngigiji ubani nani mkhalisayo ngize kusethabile wakabetshe sethabile uyaphila?
2: Yebo ngiyaphila.
0: Mm sethabile sikhuluma ngokuba unique ngokuba umuntu okhethekile wena ucabanga ukuthi iziphi izinto ezenza umuntu abe ngumuntu ongafani nabanye abantu?
2: Ukuthi indlela ahlonipha ngayo abantu.
0: Mm indlela ahlonipha ngayo abantu wena umacabanga yini wena ekwenza ukuthi ungafani nezinye izingane
2: ukuthi ena mina ukuthi nginomuntu omncane nanokuthi kwabangani bami bona bathanda ukuphuma ngeke
0: sina kusithandela ukuhlala wena nomuntu omncane and usithandela ukuhlala awuthanda ukuphuma yabona mina nawe singaziwana sihlalele nje endlini singezi lutho gijime ngizwe kuwe Andiswa wena yini wena ekwenza ungafani nezinye izingane
1: ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngikhulume nabanye ngikwazi ukuhlonipha umuntu omncane nomdala abantu abangakwazi abantu abaningi ukuthi bakwazi ukuhlonipha umuntu omncane
0: wena uyahlonipha abantu abadala nabancane ucabanga ukuthi esikhathini esiningi uyuthola ukuthi asifani nezinye izingane ngenza isibonelo usethabile uthe unomuntu omncane khona mhlambe omude khona umfishane kubaleke ngani ukuthi ekuhlukeni kwethu sihlezi sihloniphana sithandana ngizoqala ngawe Andiswa
1: ukuthi wonke umuntu nendlela ahluke ngayo kodwa kumele sikwazi ukuthi sihloniphane ngoba igcineni sabantu abafanayo futhi nendlela esicabanga ngayo ngeke izifane kodwa kumele
0: Sethabile wena ubona kubaleke ngani ukuthi ekuhlukaneni kwethu nokungafani kwethu indlela esikhetheke ngayo kubaleke ngani ukuthi sihlezi sihloniphana
2: kubaleke ngokuthi ena noma ngathiwa sihlukene kodwa sikwazi ukuhloniphana umunye umuntu angamgcono omunye
0: kusose kwenze njani makukhona ogcono omunye
2: mhlawumbe basuke bekade bexabene
0: wena awukazi usithola kuleso simo kukhona okugconayo
2: yeah
0: usake wasithola
2: uza
0: ngithi wena awukazi usithola kuleso simo kukhona okugconayo
2: Cha,
0: kaze ngizithola. Ayi wena umuntu, Andiswa wena akazi usithole ukuyisimo la khona kukhona okugcunayo.
1: Sengayithola.
0: Kwakwenze njani ngilandisa?
1: Kwakwenzeka ukuthi sasike sangazana kahle ngendlela yokukhuluma, angaba nendlela yokukhuluma kwase kuqala lapho ukuthi kwenzeke ukuthi siphendane ngendlela engekho right.
0: Wenza njani kuleso simo?
1: Ngazama ukuthi ngibe umuntu omkhulu ngikwazi ukuzehlisa kuyena ngexolise khona sizokwazi ukuthi sidlule.
0: Alright ke ngiyathanda le ndlela otolika ngayo ukuthi ngabe umuntu omkhulu kusho ukuthi the bigger person okhuluma ngaye wazehlisa. Mantombazane ngibonge kakhulu ngesikhathi emsakazweni.
1: Yebo
2: siyabonga.
0: Sibonga kakhulu yena usethabile wakambeje kade hambisana noAndiswa wakamzelemu njengamanje mina ngiyaphuma ngiyanishiya ngiqoqa okungokwami kanjani ngesonto elizayo sikhathi sifanayo sizobe sikhona samsana naye uThami Buthelezi kanye noPriscilla wakaDlamini okwamanje bathi bayashadisa sazi bashadisa bani nje singakashadi ozamazama magic zama I was up.
3: Hey.

Ubombo. Gena ku 92.4 noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM lo hamba phambi. Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke uKhozi FM lo hamba phambi.

0: luleka nje lokho.
1: Uyabona?
0: Ngakho-ke sesifike ingqinamba omunye ke sayilobola. Lithi isiko, ubaba wale ngane noma omalume noma abafowabo uma uyise ngasekho, lezi nkomo eseziqhamuka nesoka elisha azedluliswe njengoba zinjalo, ziye kulo owayelobolile. Ngoba mazi ke zabanjwa, ngisho ngabe ngakususa umkhehlo-ke kusasuka. Umkhehlo-ke kuba ukuthi-ke enkathi esezokhehlwa yilo, sibeke iy'mbuzi zibe mbili, uyise aqale asuse lo yamkhehlo awubike ayikhehlwe ngawo, kodwa iy'nkobo zibe zihambile zaya esokeni elidala leli esithi lahambe emhlabeni. Indlela-ke le engenza ukuthi-ke ihambe kahle, ngoba uma bengakwazanga lokho, ngahamba hamba umakoti abe ney'ngqinamba lagane khona, hlampe ngabathola abatwana, noma nje abe nempene ebengenayo adlulele phambili, abe umuntu odlulayo nje, noma lo mnyeni futhi omusha othola ukuthi uyahamba emhlabeni. Khona igameko enjalo, kungenziwa kahle, umnanela athanda umuntu nje ahambe emhlabeni, kuzobe sengathithi intokazi nomswazi kanti ayinawo uphambane lapho. Kuyabonga.
1: Uyabona lapha noDange, uyasho uProfessor uSithi Msimanga ukuthi uyabona uma ukuthi lo mkhehlo loyo awuzange ubikwe ngembuzi, leyo nhloko leyo eyobe isuke icwaliwe, iyovele nje ikhiphe zonke iy'nwele ekhanda lomlobokazi. Amalobolo enziwa kanjani-ke la noDange?
0: Amalobolo lana esibili,
1: Yebo.
0: ngoba sengishilo ukuthi amalobolo lana esibili kufanele uyise womntwana lo olotsholwayo awedlulise, awuyase lapha intombazane ayizoganela khona, kwagcina kuhamba omnye. Afanele awabambe ngoba akekho umuntu wesifazane olotsholwa kabili, akekho umuntu wesifazane nje olotsholwa kabili noma ogcagca kabili, ayenze into enjengaleyo.
1: Nodange, sicela ukwazi ukuthi sikuthola kanjani mfowethu, ukuze sikwazi ukuthi sithole ngempela ulwazi, umuntu adle ngempela, asuthe kulona ogwansile wakho.
0: 0827263466, 0827263466. Impangampanga ulala ngomkhono. Ngiyabonga ngiyinhlobo shanethela ubusika nehlobo.
1: Asibonge noDange. Hawu, sikamathetha besibheka lapha-ke enqolobaneni yethu namhlanje, sibheka umkhehlo, sibheka ukhehla lapha-ke ohleleni sikhiya ngengoma.
2: Ya,
1: Yamkhaya.
2: kunjalo ngampela ke emsakazweni uKhozi FM. Saba ke kamnandi uhlelo sikhiya ngengoma. Angazi ke la kwenzakalani ke, he madoda. Awuzweke mkhaya, awuzwe sengikuthola kahleke.
1: Umbhidi wakho, umbhidi.
2: Impela. Right, ya, usekhona ke emsakazweni uKhozi FM uhlelo sakhiya ngayo ingoma. Lapha sibonga kakhulu ngihleke ukuthekela ke ulwazi, olunye ke sesitheke safunda nje okuningi ukuthi izinto ekanje zisenziwe njani kumsakazo wakho owangaphambili, umsakazo uKhozi FM uhlelo sikhiya ngengoma. Sinawe nje kamnandi kuzoshala phake u-12 o'clock sindaweni kumsakazo wangaphambili. Anikhumbula lapha-ke nje sogijima ke siyobheka kwezinye zezikhathi ukuthi mabe sikhuluma ngomaskandi laphaya, lapho uthi omaskandi ke zithini ke la komaskandi lapha ngalesi sikhathi kumsakazo wakho ohamba phambili kumsakazo uKhozi FM.
1: Angithi uyazi ukuthi unensizwa lapha, uMaNkwebevu sikamadoda. Yabona namhlanje impela, yabona namhlanje ngiphethe insizwa ngempela ezimnyama, hey, zimnyama lezinkabulezi. Bathi umnyama nomathonela umnyama ndukuzezulu. Hawu bafana bakithi, asibonge iy'nkabi zami. Cha, ake sithi ukunyamatha ngengoma emnandi kakhulu lapha-ke, yensizwa laphana, njengoZahara. Uyamkhumbula uZahara?
2: Ngiyamkhumbula,
1: Uyabona lapha khona,
2: ngiyakhumbula intokazi uZahara
1: lapha
2: madoda.
1: khona mfowethu
2: Yeah.
1: uZahara, ngiyacabanga ukuthi angayigqasha ngomculo kamaskandi ukuthi hey madoda, hawu, hey nkosi yami, ligamenxe ihora leshumi emsakazini uKhozi FM. Unyusa wamthanda noShengwe seselankosi necrush yamajongo bathi njengoZahara,
2: NjengoZahara,
1: njengoZahara,
2: NjengoZahara.
1: ngiyakhumbula
2: NjengoZahara. Ngiyayikhumbula lapha ke intokazi, kulungile.

0: Aw madoda, yey uyasazi leso sikhathi sokuhlohloza kuqala nqa kwamafutha lapho ibhodwe lakho le rice liqala ukugxapha. Lokho ke akusho ukuthi uyalishaya ibhodwe nje kuphela. Kubika into ethile ngoba kungekudala nje o-anti, omalume, omzala uzobona sebengena begegetheka. Omunye uza nendaba yena umgosi lapho usathi uhlela kahle izinto zakho sisho siswela kamnandi isipuni esikhulu semayonnaise esaladini lakho. Ngoba uma ukudla kuhlangana ngendlela efanele kuba njalo nakithi, kanti lapho sinethezeka khona sizodla ndawonye akube ukudla nje kuphela bakwethu, sithokozela okuningi. Excela sabelana ngenjabulo, excela yona esethulangele ukuthi ezinhle ezekhethelo namhlanje. Nkosi yami, hey nondaba, hayi khona nondaba, angiboni kahle.
1: No, mtakalanga ukucace bha,
0: ucace bha,
1: yabona njengamanje ngifuna ugijima kakhulu ngoba manje njoba ngiqhamuka lapha nami ebukhosini bakwaZone phinde futhi ngiyobo hlalo ubumbane lonke lomazondi jikelele. Ngibingelela nje wonke amakhosi akwaZone, ngibingelela sonke isizwe sakwaZone nehlobo nomshana. Njengamanje ngifuna ugijima ngengane yakho ona kwaZone ephewe khona kwaZone, into encane, into elikhi,
0: into small.
1: Yabona ngoba angifuni ungakwenzi lokho, ngifuna ukwenza ubulungiswa ngoba ngifuna ukuthi uma bangamanga imtaraba avume ukuthi utarajiwe. Njengamanje asukuma wonke amazondi, sukuma ingoma, kusukuma wonke umuntu, bayasukuma manje bayachwaza bathi ngibambe ingane yakhona manje, bambe into encane manje.
0: Uyabona amatsonga athi ngizokubha.
1: Yabona ke manje nangaphaka into encane ngithi ukhethe mina.
0: Awu suka manje.
1: Ukhethe mina wonke umuntu manje abasukume. Uyazi ke ama 2K ukuthi into zayo ke lezi. Uzochwaza inkundla nje ngamanje, uchwaza Facebook, uchwaza Instagram, uchwaza yonke inkundla.
0: Qube ngeni vote bakwethu ke ivule ipoll lapha ku X @ukhozi_FM. Votani bakwethu, votani. Asazi ke ngempela ukuthi ke iyona libonene nomkhaya.
2: Womkhaya iyona libonene ngempela. Nathi siyanquma siyabuya la. Sababuke nje siyabuya.

0: Hayi uyabona nondaba kazlami hey
1: yolalibonene
0: hayi yolalibonene ngempela hayi yolalibonene kazlami awumake kazimaka maka maka
2: hayi yabona ene phela ene njobe wazi imtakalanga awudidikanga uhleli zwini uthe siyagijima ngiyabuka nje siyagijima nenombolo ngiyabuka nje siyagijima yabona njengamanje ngifuna ukugila igoda ke manje sekuqala abanomzana seqala insizwa ke manje ngempela ke manje uma kuthiwa eneke kubhekwa insizwa noma abanomzana ke singiqala lapho ke manje ngizogijima lolo hologo kozi kuyovala kozi kuvama umusa njengamanje ke ngibheke emandaba la ngibheke khona ngifuna ukusinsoko ohlanya lapha na ngifuna ukugila igoda ngoba manje labona nje ubu

0: ungakhava la wemkhaya.
1: Hayi umkhaya.
0: Nondaba kodwa nondaba ukhulume nabo. Khuluma nabo
2: lo. Ngizokhuluma nabo kodwa late hayi manje. Manje wena ehleli phezulu ithop ithe.
1: Hayi ithe ngibuya. Bayazama sibashiya nje ibanga elincane sibashiki kakhulu. Sibashiya nje ibanga elincane ukuthi siphambili thina. Siphambili impela. Ngiyabona nje ukusinisa kokuhlanya.
2: Hayi asazike uthi kumanzi ke manje usekhumule konke.
1: Ngiyabona ke manje sekuyacacaka ke manje ukuthi ngampela ngampela singobantu ngiyabona ukuthi sasiyo awukhuphuke baba mabana
3: hayi ke ngiyasuka ke manje ngiyagijima ngibheke lapho ehluhlu ehluhlu ngiyazi manje kusemini manje ithebe ziyabhiyoza ziyaphuma ziyangala ziyangala kodwa engathi phezulu zine Smirnoff ngiyasibona Smirnoff manje siyangena sithi Smirnoff sojola kamnandi hayi sajola kamnandi okhosini
1: awu masuka
3: madoda
0: hey angithi phela iexcela nje esithoselana umculo omnandi
3: kanjani kwaze kwawumqhele sithola
0: suka

0: Hayi siyabuzila impela nondaba ubhosti baba.
1: Hayi siyabuzila.
2: Sibanjwa ngo.
3: No, basethu lutho.
2: Siyayigcineni. Hayi
0: niyashisa kodwa hayi.
2: Cha egcineni.
3: Bona ene angifuni igcineni mtakala ngabe thathe bedlala. Besingadlali la besi serious kabi.
0: Yeah.
3: Besi serious kabi. Eh ngiyangifuna manje ukuthi masibangena. Ngoba sengiyavala manje ngifuna nje ukubavala kahle ngifuna ubuyela ngapha ngasekhaya ngibuye ngapha nganene okothukela ngivale ngensizwa lapha
0: awusuka madodana
3: umfuka ali umntambube
0: umadalo phethe magic
3: awu madodana
0: mfanduzempi
3: kodwa ke yabona angifuni ukuthi ulana ke mtaka amahlobo ube khona ukuphawula ngoba legend ama legend lawa lokusukela nje kunumber 3 ngehla uzobheka ukuthi ene masiphakamise iminwe kuvelani
0: yemashinga kumele singenze shooting mashinga kuna lo shule ngiyuthanda kuna mashinga kumele singenze shooting
3: awu ngingxele madodakazi awu kube ngangezondi kube ngangenzwa ngoba yini
2: Falando como eu não quero ter nenhuma pessoa para pegar o salário.

kade sikhuluma naye inyanga eyodumo ngizosho njalo umatatazela sikhuluma nje ngeindaba zemithi ya no yabona umuntu uyakhula yabona kube kuthiwa imina ngalo wanyaka bese ayobuza ngiphenye ey manje nami sekufanele ngisihloniphe isigodlo somuntu ngoba nami angifuni ozongasihloniphe sami uyayibona leyo nto so ake ngimiyeke nawe usuyosala uyihlaziyela ukuthi ngabe inyanga yethu siyisizwe kusabuyena umatatazela noma yabo so saluzihlaziyela mina ngibuzile waphendula kale ndlela aphendule ngayo impilo iyaqhubeka.

balukhulu kusasa lapho khona sithi Mother's Day nathi ke soyichilas sisho kuwena sithi nje kuwe mzali okhulise kahle ingane yakho yazi yaba yile nto eyona namhlanje ngendlela ofisa ngayo kwesisikhathi ke uyawufisa kodwa ngingabi njengoba ebofisile ngakho namhlanje leliculo lika Frankie Boyzy Mama used to say ake nginike nje bonke omama basenikeza ama free.

Debra McKay ushoka mnandi kanjalo ke msazweni kukhozi FM uthi ke ilanga lishonile isikhathi ke njengamanje mzuzu isithupha ke lishayile ke ihora ke leshumi nambili kuseyintatha ke manje ke sesingena osukwini olusha sithi ke umhla ka 10 enyangeni lapha ka May kunyaka ka 2026 sisho kanjalo sithi singenile ke osukwini langesonto siyakubingelela ke sakwamukela asikwazi ukuthi kuphi njalo wena kulesi sikhathi njoba ulalele lo msakazo wakho uhamba phambili singena ke osukwini olusha singena ke ohlelo olusha oluthi ke isiqalo esihle sohlala nawe nje kuzobumbana ke ihora lesithathu ke namhlanje kuseni sibonga kakhulu lapha ke kwinsizwa uliwa kahlophe uLindani okade ehlezi nawe ke ethi ke number 2.0 sesikhona ke nathi ke sothi ke hayi ke abantu abavuke ke manje ke hayi ukhoze FM luvutha be kushubile ke manje yabona ke lolu suku lanamhlanje njoba sithi ke umhla ka 10 kuMay sithi ke usuku lwe Mother's Day usuku lomama sibingelela lapha ke inzala abantu namhlanje kuyiyona ke esithi yona ebaleke ngendlela eyisimanga iyona esoyiqhakambisa uyabona ke umlaleli mangabe uyabona la e-studio futhi uzobona wena ngoba ngiyakwazi ukuthi umlaleli vele oseyintweni ukhona ezinkundleni zokuxhumana so lokusikufakela nje ezinkundleni zokuxhumana ubone ukuthi ke masithi ke siqala usuku lomama la emsakazweni uKhozi FM siliqala kanjani kamalami ngosimthande ngwakamyeza isibongo umzokwase lo uDimba noMpangela wathwala wathola qala bengakathwala nabezindlwana ohla ngomzulu kwasalwa kwabola kwabonakala ukuthi cha inkulu into ehlela ngisho kanjalo ngithi ke sengikhona ke uyabona ke namhlanje njoba ngithi usuku lomama hey nami phela ngilewo muzwa nje ngikuleso siqi ngumama nami ngumakathana namhlanje ngumakathanga ngithini ngingiyinqothovu uyabona ehe kuzobona nje mawungena lapha ezinkundleni zokuxhumana ukuthi hayi kugqokwe ngenye indlela kuyileso simo nje sikanjalo ukuthi oh okay nokade engabona usezobona usoku lomama namhlanje nakho kunje kubabaza wonke umuntu ke nalanje edolobheni laseThekwini kume yonke into sengimise yonke into nje emlaleni njoba ngena bayayibuza abanye bangibuza ukuthi hayibo lomama onqamula ama robot ebusuku ithini into yakho uyaphi lomama abanye babuzileke balitholele nethuba lokuthi babuzeke wathi uyaphi mama ngathi hayi ngiyosebenza ngabona bebukana bodwa uthi lo muntu wesifazana uthi uyosebenza ngalesi sikhathi usebenza umsebenzi munu usebenza aphi ngabona abanye bethi hey isimo somnotho sinzima siya understand siyaqonda asikwahluleli ngithi mina kanti ngicabanga ukuthi ngisebenza aphi but hayi asifuni ukukubuza makukubekela nje sinqe etafuleni ngithi futhi pelipela ma umuntu wesifazane kanti ningibuka kanjani hey ngabashiya kanjalo ngathi hayi anginishiye kanje bafowethu kodwa bambani lelo nje ukuthi hey nguyena umuntu wesifazane lo ningibona kuyena futhi ke ngiyosebenza ukuthi ngisebenza aphi phakathi kwamabili futhi ngibatshela ukuthi ngizophuma ngo 3 ekseni bathi simo somnotho ngababona bekhexa bephathiya kabi bethi eyi abantu besifazane bayaphanda isimo somnotho sibi ngabashiya kanje ngathi akenisaleni kanje sengiyosebenza kulungileke sohlala nawe ke uyazi senza kamnandi makusekuyilesi sikhathi soke sikhuluma nje nawe lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana e-Facebook page yomsakazo ithi ke uKhozi FM mina lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana uSimthande Myeza uzokwazi ukuthi uxhumane nami ubone konke kuzobe kwenzeka la yonke imigilingwane sobe siyigila namhlanje e-studio uzophinde futhi ke usithumelele ne-voice note ngifuna ukuza ukuthi obani abakhona abathi bavukile bami ngey'nyawo bahleli nomsakazo iKhozi FM uzosebenzisa-ke nenombolo yethu kawhatsapp lapha uthi 0791639874 0791639874 bakhona yini abalele ngalesi sikhathi bakhona abalele shuthi phela ngabe kudlalwa ngami ke lapha kanti nizovuka niyangizwa yini nizovuka futhi nishaye neyncingo manje nihlale nami ngoba niyazi ukuthi futhi amaligamanxa ihora leshumi nambili suke sihamba kamnandi siyothi ke laphaya sikunikeza umculo omnandi suke siphethe no DJ siphethe ama mix izobe ikhona futhi ingosi lasisho kona sithi ke upho njengami uyabona indaba engiphethe namhlanje la suke sibhalelwe khona umlaleli hey hayi ngiyonivuma mani kwazile kuyixazulula le namhlanje uba uphile kuthedu umlaleli into nami ngithema ngiyibuka le ngithola i-email yanamhlanje ngathi hayi ngiyafisa ukwazi ukuthi abalaleli bazoyithini le ngoba nami iyangixaka kwayiminuthi eyibo into enje yenziwa njani kuningi sobe sikuphethe sobe sithi ke siyasiqatsha ngobuthina kuningi nje sobe sikuphethe ke namhlanje xhumana nathi wena uhlale nathi ke ey'nkundleni zokuxhumana ngijalo futhi ke nalapha kwinombolo yethu kawhatsapp siyahamba ke manje siyagijima masibuya ngala ngiyakuthatha encingweni ngiyakuthatha kuwhatsapp sikhuluma nawe sizwe ukuthi ke kunjani ukuphi uvukile luhamba kanjani ke usuku lomama njengoba sisho sithi ke happy mother's day

0: Hayi, kuyacaca ke impela ukuthi namhlanje ufuna ukusibuyisele ekulingweni. So buyele ekulingweni ke manje. Uzosilinga impela ke lapho esithi sesiphume khona. Hayi angeke phele. Uyabona nje njengoba sengina 42. Uyangithatha wena ngibuyisele ebulingweni la ngithi ngiyaphuma khona bese ngithi ngifuna ukuba yinqothovu ke manje. Kodwa ke mangabe kusekhona iy'ngoma ezinje, hhayi ngiyonqothova khona le impela, ngiyabuyela ebumnandini. Hawu le ngoma awu madoda, hhayi awuthi ngithule ngaze kuthiwa sengithe, ngoba phela manje sengithe. Nomthawu mayizuzu lo ngilaye White House Madelas. Tango.
1: Ya. Ngizole yadini. Namhlanje angibuye endlini. Kusinandi. Engiyazawusa. Washa. Ake uyayenza le nto. Ababe bakugedela ubu DJ. Suma esihlale lapha emva kwavume ngenyawo. Ngibonile nendikuzela no red needuku lapho. Hayi uyayenza le nto. Wishanqo qondile correct ehle ndoda matata
2: lo muntu uthathe izinto zami ngaze ngakuthanda awuthi ngokukhona engizokufaka ko Facebook ngokushort akuhlekise semthanda wena ayi
3: lo mangathaus bahle ukukhuluma nayo kaphelezi walengwa ngoma ngithi ngicela ukuthepha imata stick uma wami noZipho Ntimbane usengwavuma mina ngisevela le mupha manje nginawe
4: ayisuka madoda DJ Ncothofu DJ Sliro makatha Abigail ayi washaya number yabona nje uma umuntu yamabhadi ufuna ukukhula inamba nje unganakeli uso nje umbongeni wagumbi lona ophongo lentuthuko ayishi number Abigail ayishi number sifuna ukubona ividiyo dansa sifuna ukubona udansa ngephinifa ke manje kuya phansi aphezulu
5: sawubona Ncothovu ukhuluma nomthandazi wakankosi eNewcastle ngithi nje khululeka siyiNcothovu sihleli nawe siyophuma nawe kanye ngo-3 mawususayisa iNcothova ilali qhubeka njalo sithando sami

0: Sawubona Sinomthandi. Nokuzola Zuma endaweni yasezingolweni phansi kwaShali esigodini sokahloma endlini. Hayi waze wayidudula kamnandi. Waze wayidudula kamnandi ngathi wenzela mina ngithi nje nangimina Happy Mother's Day. Nje nawe kolamulo 3. Aziwa ngelikama kanto 4.
1: Dali wam. Namhlanje ngizikhethele wena nomngamabu sabantu bazabona senzani ayi babise
2: ah sinza usiyamo ngubane lo icopa lendalo ngilaye gore jimistini hayi ngihleli nawe nje ngihleli nawe hayi uyitetela kamnandi DJ Dimples asambeke kubamba la 91.5 ngendlela right danko.
3: Mfoka Myeza, hayi ngikhona ngilalele nje ngilalele imix emnandi oyidedelayo kusuku olukhulu lwembokodo usuku lomama. Hayi Mfoka Myeza, sonke nje usabela obuthile silulapha emadlokasi kophuma eceleni isigodi. Ngihleli nawe nje kuze kulamula ihora lesithathu sendawo. Danke Mfoka Myeza.

0: Sikhathi ke njengamanje mzuzu ishumi ke nane lishayile ke ihora lokuqala emsakazweni ukhozi FM sohlelweni ke lasisho khona sithi ke isiqalo esihle sangosini ethi ke uphi onjengami lasuke sifunda khona incwadi siyibhalele umlaleli umlaleli ke usithumelele ke incwadi yakhe ke kuleli viki kwi-email address ethi ke simthande comedy@gmail.com njoba ke noma ngevikele edlule wayenze njalo bakhona nabanye sasizolo sibatomula sifunda indaba zabo sizwe ukuthi hey wena mlaleli usibona kanjani ke isimo sabo ngiyacela nje balaleli la kule ndaba ukuthi ngempela ke sijule sibheke isimo ke manje ukuthi nakho kunje ehe ningabe nisabahlulela ngoba ngiyazi khona uzothi hey yabona abheke ngenye indlela kodwa ngifisa nje ukuzwa ukuthi ke sikhulume ngendlela eyakhayo ke manje ukuthi nakho sekunje ingane yomuntu phela nale nayo le ingane yomuntu nangi nomuntu futhi manje udlulile emhlabeni kuyisimo nje esithinta umuntu manje ngimbona nje mina ngibona umuntu la osevimbelzelekile nasempilweni yakhe khona lephathe lapha ngasegcineni imlaleli mangabuzile kade ngifunda uthi noma kwenzeka noma yini embi empilweni yakhe usevele ebone ngathi leya nto ayenza naye ayengazi ukuthi mhlambe kuyaye kube kanjani isimweni sikanje. Alright, ngizothatha incingo ke la ngiphinde ke ngilale nama voice note. Ngiyacela ukuthi ngabe khona ozothuka noma ozokhuluma amagama aqosheme. Ngiyazi ke ihloko eziyayithinte izime kanje kwesisikhathi abantu baye basebenzisa amagama. Mhlambe kwesisikhathi ungathi masulalela ukuthi ngoba semsakazweni yabona lela gama ngeke salisebenzise yabona. Ngeke sabeka ngale ndlela phela yabona. Ehe kube khona lokho okuhlonipha nje olimini lethu kodwa phela sengimane ngiyasho nje. Ngiwaphela nami ngumsakazi. Fanele ngisho kodwa ngiyazi ukuthi ngoba umlaleli wokhozi vele uyazi ukuthi cha phela mase sisemsakazweni khona ezinye izinto ongathi noma ungahambisani nazo kodwa amagama akho nendlela ozobeka ngayo kube lokho phela uyabona into ozothi mase ifike ebantwini izwakale kahle ngabe sekuthiwa hey wayisho ke bo lento yakho uyabona asiyibeke imbono wethu kodwa nje siyibeke ngenhlonipho sengimani ngichaza nje phela ngoba ngibuka uhlobo lokungajwayeleki kwesimo esikhuluma ngaso namhlanje ukuthi omunye angasathathe abeke mhlambe ngenxa ukuthi into angayijwayele into angayazi into ayibukela kude ebese ethi gaka eyu kanti phela sesisokhozini manje uyabona injalo ke indaba ake sizokhona ngala ukhozi sawubona
1: eyo injalo
0: siyaphila singezwa kunini yebo ke
1: yes cha mina ngithi nje lo mfo angathela nje izinto nje ayigezele angazi ahamba siyocela noma ayofika kuwo vele kubo kuzogcina lento itha ibesihlungu noma itha ibenzima ngoba mhlawumbe angeke bona bekwazi ukhipha noma imbuzi kuthiwa akuzogezwa lo muntu ekubeni bazo ukuthi akukho mhlawumbe naye owakhishwa ngoba umuntu wesifazane ke kubekhona into ekhishwayo ebanjengembuzi ngoba sekwaziwa ukuthi lowo muntu lo futhi uvele wakhishelwa nengoma waphinde futhi wathelwa ngenyongo kodwa kosikisa ngibona ukuthi nje kuba njengobudlelwane njengoba na kwakhona ekwazini kwabantu abadala bayazi ukuthi umzane.
0: Mangabe go wesifazane ke kodwa oyintombi ongafikanga kulesi sigaba okhuluma ngaso sokuthelwa ngeenyongo kuba njani?
1: Mina ngibona ngathi kuyokuvelwana nje ungabiya nje wabakhona kube khona leyo nto ikakhulukazi uma kukhona into ebahlanganisa njengengane ngiyacabanga ukuthi impahla engabakhona kodwa nje ekuvelwaneni umuntu mangabe ukuthi ngiyezwana naye ekugezeni sekungenzeka nje phela kuye ngokuthi ubudlelwane bomndeni walowo muntu lowo bungakana bube ngakanani ngoba phela kuyenzeka abanye omunye umuntu njani naye siyasi ukuthi nje kube i-relationship kodwa engaphathi ukuthi kuzegcine kuba khona isimo esiphathe igazi le mpahla noma lesilwane esithize angazenzela nje yena mhlampe ma ngabe sethole labo bantu labo phela abamanga bethi hambe ogeza ngesuphi emnyama noma njani kodi sibe sezenzela yena mhlawumbe esikhipheni into eyibhala.
0: Nokuzwakela kakhulu siyabonga kakhulu.
1: Siyabonga ufezele obo ngisiyama wamdala siyabonga.
0: Nazo ke usho kanjalo uthi hey akenze ngendlela yakhe kodwa akaboni thena sekuyinto esekufanele ukuthi ngazi yofika ekhaya ukhozi sawubona
2: Gothovu.
0: Yebo ke
2: hayi siphinde wabuya la eNtshazweni Gothovu esimthande ene hayi ngeke okungikhathazayo ukuthi ene ngize kuthume umuntu ukuthathele imali ngiyazibuza ngabe wayithola lelo thuba lokumala kodwa simthande mina bengingathi ene haya ikhinto enzima umlaleli akatheke nje izinto zokugeza aye kubantu abazomgeza azigeze yena azishise ilikhuza namathunzi amabi ngoba ngicabanga ukuthi njengoba esho ukuthi ene ukukhuza nakuboka umuntu wakhe bebemazi njengomngani futhi bebengazi ngobudlelwane babo nobobujulile bebazi ukuthi umngani ehe mina ebengingacebisa ngawo ukuthi ngakaye kubantu laba abasebenzisa izinto yabo nje izinto azigeze athenga izinto zokuge bazofike bamgeze asuse amathuba abe ugeze emfuleni ohambayo nje hayi izinto zakhe zizoba right ngoba ngiyabo sethanda ukukhathazeka ukuthi uma kwenzeka into ezimbi kuyena ayitheli ukuthi yingoba ehe ma ngaya kubantu kubantu abazomgeza amfisa amathunzi amabi hayi izoba right angibothokoza ukuthi ithuba enengquthuku udidi lo mamphile ngila ecacisa inkanyezi
0: siyabonga kakhulu ngiyafisa ukwazi ukuzwa ke leyo kumali umuntu ukuthi umala kanjani usesekufanele uthini-ke lapho ukhozi sabona
3: yebo ninjani
0: siyaphila singaza kwena
3: siyaphila nkuthofu yami hey ayi ngizothi ukhuluma nonobanzi makigabacele ezingolweni phoshetini ngizothi-ke mina ngenxa yokuthi umndeni ubungasazi isimo zabo phakathi kwabo bobabili kuzoba yinkinga mhlambe bazomulwisa nami ngihamba nabalaleli asebengenile ukuthi zikhona izinto zokuzigeza simthandi uma ezithengela njena azigeze yena ahlanzeke ngeke uzoba right i-trauma kuyena izothukwehla bhuti wami
0: iphi le kuthiwa ufanele umali umuntu ayidingi nomndeni leyo
3: eyi iyawudinga ngiyabona nje emndenini wami kwacele ikuyenzeka leyo nto kwathiwa akamali ikhona isizulu sikuyenzeka kodwa-ke manjena ngoba yena bakulo hlobo abayilona eyi kuzoba yinkinga umndeni ngeke uyithathe kalula le ndaba yabo
0: osho ukuthi umndeni oyinkinga umndeni uma uvuma bekungenzeka yini sengisho ukuthi ngokwesizulu uma bethi hayi nangu siyamazi hhayi ubevele nje umfana wethu hayi woza kuyenzeka noma nabo mhlawumbe bangasaba ukuthi sekuyinto e-wrong akuhambisani nesizulu
3: eyi ukuba umndeni ukuba isimo sabo uyasazi angiboni ukuthi mhlawumbe bozonqaba mhlawumbe bozovuma ngenxa yokuthi phela umfana uzoba nababhadi ngempela ehe ngifeni yakho ku-Facebook we makatha
0: awu kuyabonga kuyabonga kakhulu yezwa nazo-ke eyi abalaleli-ke bahlukene la ngembono ukuthi impela cha leyo kuyekhaya izoba yinkinga akazami ukwenza ngendlela yakhe ake sizwe abanye abathumela ama-voice note la ku-WhatsApp
4: hayi ngiyayizwa msakazi into yalo mfowethu la noma-ke yona iyinto engajwayelekile nabazoyixwaya abantu kodwa ngokwami bengithi akavele obala babikele ukuthi bekunjani ukuze kugcineni ezokwazi ukusizakala ngibonga ngikonka lo laba nogobinjani
5: ya ngihleli nawe simthande ngila empilo mina angizoya simthande ngidala buthongo ngile mpilo ngangizoya simthande ukufa enye into simthande ngangeke ngisakunaka konke lokho mina ngabe umuntu ngumthanda ade ngihleli naye sengimlahla hayi akusekho right
6: molo simthande okhuluma uDuvo Mashabani Sosha ufanele ukukhathazeka ngokuthi kunamathunzi amnyama yonke leyo nto leyo ayenziwa kodwa leyo nto ukuthi uhambele umngcwabo yenziwa yile nto ayenzayo le mpilo ayiphilayo yokuthandana nabantu ubulili obufanayo uJehova kayifuni vele kwayona leya nto wazi wayibhubhisa iSodoma neGomora ngenxa yale mkhuba ebhedayo ifanele kumkhathaza le nto ayenziwa totally le nto vele uJehova uyayinyanya angibonga uDuvu lo
7: eyi Nqothofu yazi iyajula indaba kabhuti umaqwabe lo uhlono wagumeke mina engingakusho Nqothofu ubhuti ngiyasithanda isibindi sakhe asithathayo yebo khona kuyishwa kuyibhadi elikhulu kuhambela umuntu ongasekho emhlabeni umuntu bukade uthandana naye engingakusho nje lezi nto ubhuti ezimehlelayo ukuze akwazi na ukukhululeka agezeke akazama umuntu wesizulu ozomgeza abe right kungaba into emfihlo yakhe kanye nomuntu wesizulu azomgeza kungaze kufike emndenini wakhe naye ahleniphe isithunzi sakhe because nekugcineni naye ungumuntu futhi uthandwa deserve mina nje angisiboni isidingo sokuthi ajajeke kunalokho nje uzosizakala akathole umuntu wesizulu uzomgeza nkosi yami ngiyasithanda nesibindi sakhe I'm sure nje baningi abazosizakala
0: kulungileke solokhu sibuya nje ngiyeswa ke eyi kushubile laphana khona bathi nje yeyi ngasohlangothi likankulunkulu bathi bazi ukuthi unkulunkulu akayithandi into ekanje bathi kufanele azizwe kanje kulungileke sisazobuya mlaleli siqhubeke sizwe kwena uthi uthini-ke owakho umbono kulolu daba sambe sithole umculo kafushane obriqwana unhlonipho bathi ke jola

0: kade sikunikeza kale phengo mnandi kakhulu ka Ringo ethi ke sondela ngaphambi kwalokho ke opriqwana hlonipho bethi ke jola samba kanjalo ke imizuzu njengamanje amashumi amabili ke nane esele ngaphambi kokubamba nehora lesibili khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM sisengosini la sisho khona sithi ke uphi onjengami sibheka ke inkinga umlaleli sibheka isimo sakhe sifuna ukuthola ukuthi ke ukhona yini ofana naye umlaleli oba kwabhekana nesimo nje nanokuthi mawakazi ubhekane naso lesimo uthini wena ngaso uthi akwenzeke njani umlaleli ngukhumbuze mangabe usanda kusijoyina ukuthi ke indaba yanamhlanje sikhuluma sibhalelwe empeleni umlaleli lapha ku email esitshela ukuthi ke ungowesilisa othandana nabanye abantu besilisa lo wesilisa abethandana naye ke kusho ukuthi isoka lakhe lidlulile emhlabeni manje into emkhathazayo khona konke kulokho ukuthi njengoba phela bebethandana bese behlala ndawonye wafihlwa ke naye wazwaye emncwabeni kodwa manje iyamshaya lento ukuthi udliwe unembeza ukuthi njengoba besithandana nje phela mina sengiyelapha esokweni empeleni emncwabeni wesoka lami ngaya mina kubo bazi ukuthi ngifika nje ngumngane wakhe kanti abazi ukuthi la eceleni siyathandana manje uthi ke lo wesilisa ke lo saphila ke ushawo ukuthi ke uzizwa ngathi wenza okungafanele ngoba phela na umZulu yebo phela umuntu wesilisa othandana nabantu besise kodwa phela umZulu egcineni kosuku unayo lento ukuthi ngeke ngizwe kuthiwe mangabe ubuthandana nomuntu awuye emncwabeni wakhe mangabe mhlambe ningaganene ngokusemthethweni ngizobeka kanjalo sengizama ukuyifinqa nje kwisimo esikanjalo uza ushawa yilokho ukuthi usebona ukuthi noma kwenzeka izinto ezincane athi hey kambe kuseyilawo maphathi ini kambe ukuthi ngahambela umncwabo wesoka lami kungafanele uyabuza ukuthi ngenze njani ngiye kubo kwakhe usoka lami lo ongasekho ngiyosho ukuthi hey phela kwakunento enje niyangeza noma nenze njani noma ngithule nje kanjalo ngithi hayi azilime ziyetsheni wathi omunye mayihumusha leyo nkulumo wathi agriculture to stone akube agriculture to stone noma akube khona azokwenza khuluma nathi ke sithumele le WhatsApp voice note ku 0791639874 0791639874 noma ushale ucingo ku 0117140175 ake sithola abanye abakhona ke ngala abashayela ucingo uKhozi sawubona
1: yebo mother
0: yebo ke
1: yebo uthethezile kuna nantuza emnyama ngaseze sithethile phela phakathi
0: nantu udaba ey'thebeni
1: mina ukubona kwami ngoba uthi yena bebefike bayazi abasemzini bebefika mhlawumbe nododa yabondoda bezolanda iy'khiye ngemva kokuhlona kwakhe bengithi mina kathi umani noyedwa kubo amazise lonke udaba hhayi uma isileka lapho-ke impela-ke luhlele lukhona nohlelo nje la lebithi lapha noma ngingaxhumana na ubaba uzizi ongiyacabanga bangamisizento enefana nalezi
0: o laba abancane ubonthi labo dadwabo labakhuluma ngabo kube yibona mhlambe abayohlongoza kwabadala ukuthi hey we ma
1: bentengoze kwabadala nje uma ngingakhuluma nabo nje ukuthi hey thinakhine ubani besila le mpilo
0: ya hayi ngiyakuzwa ngiyakuzwa
1: bese ngimusake nakubalaleni njengoba naye becelile nje ukuthi angasilela bengalobe ikhaphina amavese ebhayibhilini ngoba nalo ibhayibhilinithi singadlulela mhlodo kuze mnyama kwaseze phezile phela phasi niyabona
0: yebo siyabonga kakhulu kuzwakile asithole omunye okhona ngala uKhozi sawubona
2: hayi njani
0: siyaphila singeza kwenu
2: ngiyaphila sisaseni khali nakhobani
0: yebo
2: uzoyitangela emtn

0: para mina wanikwa lengozi ebhodini akalokhuka akathole zabantu besintu lento izifuthiyo akathole umuntu wesintu bamsize nje bamsize leso sinyama leso sikhona ngoba sibalekelani asifuni ukusazana balithi sonke asizophuzule phambi kukankulunkulu kubani sonke senza kahle nahlule kankulunkulu ngabe ize alize singamjazi ukuthi ngoba yena wayephesele empilo impilo yasinayo akayienzeya wonke umuntu unelungelo lokuphila impilo ayifunayo ngoba ma singathi akaye emzini kula kade sanda khona asazi ukuthi bazomamukela kanjani okuwosesingakuso nje manje ukuthi azemukele yena ayitshele enhliziyweni ukuthi kwenzeka ukuthi ufuna ukuthi kudlula kwamukele yena ebese-ke yena esukumela nje ukuthi ayigeze impilo yakho ngoba phila vele sila zoba singabantu besintu siyakholelwa ukuthi umuntu uma ngabe edluleni sayathandana mhlampe uyahlala kuwe mhlampe noma kusekuziy'nkolelo or inhliziyo esukeisasele kuye laya umazi ukuhambe inhliziyo yakhe kanjani ngesize kuthiwa kumuntu uyasuswa kuwe uyadilizwa kuwe kodwa mina engikuphawulayo kuwukuthi asazi ukuthi ma singathi akaye emzini bazofike bamamukele kanjani ngoba yayeyithilela eyakhe impilo akayithethele yona mina nje bekuzomele akhanga ukuthi-ke akaze lapheni enhliziyweni akwamukele akuthathe ngiyise yena ukuthi okekwenzeka ukuthi akuthathe nje njengenkinga iy'nkinga zonke ziyasehlela kodwa futhi zedlule akuthathe njengenkinga nje lehlele ezodlula futhi kodwa lele seze ayasuka umasibuyi washawasha impilo iqhubeka
1: eyi kuzwakele siyabonga kakhulu
0: ukhuluma layo ukhanya magubane
1: siyabonga kakhulu kukhanya magubane omunye ubhale lapha-ke kuwhatsapp uthi-ke sawubona Ngqothovu unondulo emayville ekhetho crest uthi mina ngokwami ngibona ukuthi ubhuti kumele awazise umndeni ngalokhu atshele noma oyedwa emndenini ezomdlulisela lo myalezo if yena esaba uthi-ke ngiyabonga sisinomunye othumela i-voice note
2: baba umyeza inkinga phela le nkilekatheka qobolwayo ukotini impela xabena uqhaqheka isidalo ke lo ngoba into engibuka la imndeni yombili angiboni ukuthi mhlambe ingayithanda lento mhlawumbe angeke ithande kodwa uma ukuthi yena unolwazi lokuthi mhlambe imndeni ingayivuma lento akahambe phela enze nje ezokwesintu phela eyogezwa kumele egezwe khona kodwa nje ngibuka ukuthi ngoba kuwumuntu osabayo ukuphumela obala ngempilo akayiphilayo kuzothatha kube nzima nanengqondo nomqondo-ke yiwo lo somthatha wambeka kula mabhada akawasho ngoba yena ukhule azi owukuthi umngcwabo umuntu othandana naye ungakashadi awuhambeli yiyo-ke le ngqondo nenhliziyo simthatha wambeka emabhadini ngoba uyinto akayicabangayo leyo into uma uyicabanga-ke kwesimthanda mntamyeza iyenzeka ngiyabonga umshibe lo emsinge phomorwane
3: Sawubona makatha Ngqothovu Mr. Simthande Myeza ukhuluma noNobanzi Magigaba Cele esingolweni oyifan yakho enkulu kwaFacebook kuyinkinga khona lokho kwenzekile isizulu sona simile kanjalo sisho kanjalo kodwa naye ke uma eyifaka emqondweni kakhulu leyo nto izomenzela izinto naye abone sengathi ngempela kuyiqiniso noma ngaba kulona ke kodwa isizulu siyayisibe iqiniso kodwa ke angakufaka kakhulu enhlizweni lokho ngoba kuzomtraumatiza kona kwakufanele aye emngcwabeni inkinga-ke leyo ukuthi ke umndeni uzotshela kanjani kunzima makatha kunzima ngempela ngiyabonga bye bye
4: awu angibingelele lokho zini angibingelele bhuti no ngwakamlaba mina mfokamlaba la olundi esigodini sase enkonjane angizukusho ukuthi ngu-anonymous ngoba angikubuki ukuthi ngizoyifihlelani uma sikhuluma kanje nokuyifihla bangijoyelanga uvike imlaba ukwababela imseke umfoko amlaba lo cha hayi ngiyazi indaba ekhulunywa hey le ndaba le iyadinga ukulungiswa noma iyadinga ukuthi singaphawula kodwa manje la ifike isinike khona inkinga mina ke kodwa sikhuluma ngesizulu mbuzo ukuzothi ke bona laba bantu anonymous no nomufi lo ngabe lento bebeyenza bekuyisizulu ukuze sizokwazi ke manje ukuyichaza ngesizulu manje noma ngasithiwa siyafisa ukuyichaza ngesizulu ifike izoshaya ke manje la ngoba akukho la ukuzwakala khona ukuthi kuyisizulu ukuthandana kwabantu bobulilo obodwa so manje njengenkinga abhekene nayo isinkinga engagcina manje idla yena futhi ingakhulumeki ngoba vele into le egcina ingajwayele kungampela engakangeni kahle hle so ongayazi ukuthi uyifaka kanjani esizulwini angibacwasi kodwa nje mase kukhulunywa ngalezi inkinga njengalezi igcine bese ingakwazi ukukhulumeka mhlawumbe abanye bangakwazi ukuyikhuluma mina iyangishaya vele ngoba uma ngabe sizochaza ngesizulu nginawo umbuzo ukuthi izulu nyo yona le ebebeyenza iyangilahla ngangcombe into besikade sikhula siyibona noma sizwa yenzeka ngoba izinto phela nathi sisuke siyikhuluma sisuke sikhuluma ulwazi esisuke silthathe kubantu abadala bese sikwazi ukukhuluma ke into ephilayo manje into esingazange sizwe ngisho abantu abadala beyisho ukuthi yayenzeka nobulili obukanjalo bekhuluma ngabo into nje sasiye sizwe ukuthi kuyichilo kuphela ukwenza kanjalo angibonga ithuba ngiyabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu hey, mina ngiyamthanda ke impela umuntu uyayekhulume kanje uyayichaza ukuthi cha angazi ngoba ulwazi enginalo alungivumeli ukuthi ngibe nombono othile mhlambe noma ngicebise ngoba kwesesikhathi phela siyavuma nathi hey sabantu eke kuthi umuntu ufunda zafe khona ezinye izinto othuma uzizwa njoba nami ngisho nje kule ukuthi hey ikhona into uyibukusha ukuthi khona kuyezwakala kodwa ke hey anginalo ulwazi olwanele engathi nandi impela luwujuqu siyezwa impela ke ukuthi naye ubaba uyachaza ukuthi naye ngokolwazi lakhe lwesizulu akaze ngayezwe isizulu ukuthi kuyaye kube kanjani ke ebantwini abaphila uhlobo lalempilo ngathi singamhlonipha ke impela umuntu obeka kanjalo nje impela kuyahlonipheka nje mesho ukuthi cha angicwasi anginjani kodwa ngenxa ukuthi ulwazi enginalo anginalo anginalo ulwazi olwanele lokuthi sengabe kumbono ukuthi akukho nje noma kunje isizulu sinje noma sikho nje ngoba noma ukuthi indawo azuyibona kwesisikhathi akusho ukuthi ayikho noma ayenzeki uyabona siyabonga kakhulu ke kuleyo ndawo ke akisizo omunye okhona ngala ukhozi sawona siyaphila singaza kuwena
5: hayi mina ngibona ukuthi nathi singoba mabathinanga la ngoba babebona
1: hey sikuzwela phansi angazi noma uline wakho noma khona olunye ucingo kodwa khona umsinjwana nje ngingazi ngizochaza ukuthi ini
5: hayi awukho umuntu ukuthi ifone ibhekane ngoba nerede ukuthi ivalile
1: nakho ke sekungconyana ke ya
5: cha mina ngibona ukuthi ngoba vele babevele besifini bebona ukuthi abayenzayo ukuthi asiyo isiyoba yinkinga akangasiyo uma ngabe sekukhona okungenzekalayo ngoba phela lokhu kuyenzeka noma ungathiwa ugane mhlampe ngakho ubulili obungafani akukho ukuthi kuyavela manje ngibonaathi mina funeke bevele bevelele yisibilili avele yisibilili kade hhayi yibhathi ngisilayo kodwa yangahlakahlanisa ukuthi mhlampeni ngobengayanga ningabeni silayo sawugezo hhayi ukugezwa angisho imoto mina imoto yayikade layisha umuntu ongasekho mina abanye bahambe bayigeze mina angizange ngiyigeze nje yazi yayimela nje ibayisitha angithi ibhathi ekake lapho mhlampe ayizange aye akathule athula azahlone ngoba lento abayenzayo uma ezingufike uhamba obikela lo mndeni wokunye angazange awubikele ngesikhathi lisaphila lisathandana ubika manje emsakuku okuthi khona ukuthi ishonile hhayi akumane akafunise ayikho lento akafunie ngiso ayidingi wase yigcinele
1: nokuzwa ke lesiyabonga kakhulu yezwa
5: andumlungu lo uNkulunkulu.
1: Siyabonga kakhulu uthi hey akasale nje sethula kanjalo asithola umunye okhona ngala ukhozi sabona?
6: Yebo sabona.
1: Yebo ke.
6: Ukhuluma nomusa omhlongo la ngisho South Coast Market ekhaya eJericho.
1: Mhm.
6: Yeah, no owamumbona uthi uyabona noma abe ngathiwa umuntu okulesimo ngiyafisa ukumfisa anginankinga naye kodwa uma ngithi ngiyakwenza lokho kuvele konakala ezama izinto lapha ekhaya cause vela into engakaze ngizwe na before mina ngofizwa yini nakube manje yafika ke manje yasubeka istory sakhe ngiyafizwa kodwa manje lento aqhamuka nayo oh wesinye isibongo mina ngowesinye isibongo so njoba mina akazalwa la kamhlonga akaze ngizwe into enjalo uyibona ngithi ke manje ngiyamfisa la manje ake ngenze lelo siko lokuthi ngiyamgeza cause kushuthi leli siko lizofana nokuthi makuthiwa bengigeza umuntu wesifazane oshone lo yiso futhi la into ezofana mangibheka ngoba naye uzochaza ngokomlilo ongefani as much as mina ngibona kube ubulilo obufanayo uyibona so inkingi ngaba lapho ukuthi nakuke manje ngiyamfisa sehambile-ke sekusala konakala ezalapha ekhaya umsamala lapha ekhaya awusakondi woni wayini kuwubaba wekhaya sebheda into yomndeni wonke-ke manje yibona
1: futhi kwesinye isikhathi ingaphinde futhi icishifane nayo le yabhekene nayo ukuthi nawe uzobona sekwenzeka izinto ube nalento ukuthi eyi mhlawumbe lento yalo muntu esayenza la
6: exactly ehe ngimthathe ke phi mina ngangiqala ukumbona angimazi nento wayechaza ngangiqala ukuyizwa yibona hayi ukuthi kuthiwa sinenkinga nabo kodwa manje kufanele into ibhekwe both sides ukuthi nami ngokwami mangingalimali phela yibona ya ya ya hayi angibonge simthandi
1: ngiyakuzwa siyabonga kakhulu Yeah, hey, yeah, mlaleli usho kanjalo ukuthi ke, hey, lana ekhaya senze njani ngoba nathi njoba naye ethi unenkingi ukuthi useke ebona izinto singahambi kahle bese ethi ingoba ngigezwanga. Lana ekhaya nathi asosala nento ethi mase sehlelwa izinto sithi, hey, nathi lo muntu esamgeza la ngendlela nathi sihlambe sasingenayo sisiqiniseko ngayo. Kulungile ke sithule omunye khona ngala.
7: Semthande mniyeza ngibingelele ubingelelo ukudani masoka umsawansizwe wakhwela la emaphephethini ngaseke kuhle. Ngithi mina ilula lento okwakhe ukuthi athola nje laba bangamphelezela bagcwele la ku YouTube abathola ababhalele nje bamphelezele bahamba namabouncer ukuze mangabe ethola inkinga kodwa lapha afika libika udaba lonke kukwazi ukuthi kube nesisombululo ngibonge kakhulu